my friend. Last time, sit nuts! Sabi lang, nagagalit agad sa mga kibig. Nagagayin! May mentally system na, yun mo eh. Sa mga test ng action lang. Sa personal me. Nagagalit ka sa chat ni... Yung magkana, sinitigil, sinitigil, sinitigil, sinitigil, sinitigil, sinitigil, sinitigil, sinitigil, sinitigil, sinitigil,